0: 인제다 샹비 린게 슝당 동 오미 샘쇼 히바나 자와니 독주메 바탄자 가니인데 조농동 레체지 롱니 롱크롱라 샘쇼 제주데 인라 제딘더 샘캉제 팜카 푸비 팜카 예히 끼니 종메
1: 디나 가리 이키당 가리 쇼나 가리 스나 소데다 참마 존치 빵도 수다
0: 랑키랑라 닝제동 샤사예나 난주 옛니 난주 닝도 도비 자마포 초동 파마 던치 가니 로카소 샤사동 샴제 쇼토
1: 랑키랑라 난지 렌자레 낭다 치지 부 초초라 낭위 난주 대인도 랑키랑라 쉐예마지 가리 예아히 소나로
0: Dorna.
1: Tu tere ni son. Senkan chedi la donha nong de. Senkan chedi jia zawa xi bi. De tang ge rong ni tang. De tang ge xie zu zhen ge.
2: Solo jibara la necha gondaw yedam xe na, jay na nzinon la neba, yama zoche somliba jibi, tiga necha na nzinon don, nonye la neba de yen. So jibara mliba ma pawa chewa xe gi, senten da doga chuna je te yebi, kozo rongten je guwa ne ma yelan rinri kata zi mado. Ndatara kozo zawa don, jizu chan jewa, roba denba la je la neba te se. Neba na donyo la neba chewa, so wa chinde mliba ye na, yāng jā nzīnō tō mūnyāng bā tōng, māngā rūpā tōng nyā jā trūtsil jībā jīndī māng. Sō jībā cōngkā tōng bōbō chāng nā, dōngyō lā nē tē yāma zhāu sīng jī rā. Bē yā nā sō jībā mālī bā rā, māngā rā nā wā mā nā tē bē chē, dōngyō nā dāgā ngō yīng bā tōng, sō tīng lī bā rā jū jī dōngyō jīndī tāng jā sē. Sōmbā nā kā nōng kā jīnō lā nē bā chē wā. So tinde mali para chage chuge yen na ka nonga jino kashe jindin ta nyamba la nipa tingin yen pera na se dibe nupa tong kin denbe nupa, chime je nupa, jingo je nupa su tawa. Yaba na ka nonga detong la nipa che wa. So tinde mali para de ka nongi sincha ting lawa tong so di zoma tau muto pa. So nila tong so kura nyinsi je ne so la zomba tong so tra yawa su je nipa ye. ngaba na chalong tong sengkang detong la nipa che wa. So wa tinte mali pa di na yin lo chong ke mangala che nrong ru che wara nipa ti bi. No xin chu bi so yama zo ji bi na yin lo chong ta ke che de sengkang detong menbe du chi jintur song ye.

0: Dani pada tu pak xin ba ci ko le xiu yang na la. Ci ba ji song zu di ji ju song ji ji jiang a ju di ju ji ni xi ni ni xi zu ni xi di ni xi ge san ji ji ji ko le yin zai quan ge. Da gong li na ge ni ge pada tu pak da xin dou di xiu zai ko. Xiang la de ren ke zai ke ci jiao ko le ge xi na.
1: Dani da de ren ke zai ke ci jiao xi na. De ren ne bu me da le da wa zu bu ci pa ni xi ni. Ji da ji bu ci nga ri za la ba ga ma nam zu jiong chu qu ni chu qi za dong ju wa le za. Pontong xiang da ha chi xiao du, dren nam gu na chong gu nam gu ri, nga ru chu su jua tang xie ru chu su nga ba ni la du su tun sang kail. Sang ni bu yus nye xu suam, za pu bu, jung chu lu ni. Nang ni bu yus nye xu ye, za ba san, jung chu sami. Ye ni bu yus nye xu nga, za ben ba, jung chu sami. Ten di bu jia lo to xue cer.

0: Pensuin je samsui ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chue ni zang xue da guo du bie wa zhe
0: bei zhong long qin yin qi li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie li qin
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xin nang yue ba xue

0: རྨོ ཅིབི གི ཇོལོ གི རིནེ དུ་བ རིབི ཇོལོ དང དེལ་ས བ་དོན་ོ ཤེ་ཏུན་ ཨ་ མོ་ནི ཏོ་ནི་ བེད་ རིབི ཇོལོ དང ལ་ལེ གི སོང་ དེ རིབི གི དེ་ས གི མ་ཚེ ཅིན་ོ་ ལ་ དེ་ ཁ་ཤུ ཆུན་ ད་ཡ་ པ་ཡ་གོ་ ཡུ་ཅི་སོ ཨིཅི་ ཏེམ་པོ ཡུ་ ལ་
1: ཇེལ་ལ་ ཇེལ་ལ་ གང་ད་ ལོ་ད་ དེ་ ཚུ ལོ་མ་དེ་ ཤང་ དེ་ ཅམ་པ་ ཆེ་ གུང་ ཡོ་ནི་ ཤེན་ ན་ ཀ་ལི་ ཁ་ཤུ དེ་ ཅིན་ རེང་
0: ཅུ་ ཆ་ནེ་ པེན་ ལ་ ཤི་ པ་ གུ་ ད་ དམ་པོ ནི་ ལོ་ དམ་པོ ཨ་ ནི་ ཨ་ནི་ ལ་ ཤི་ གི ཇུ་རོ་ ལ་ ཉི་ ཤི་ པི་ གུ་ ཀོ་སེ་ ལ་ Lashi chom chom utela ta nga tsu mintong lashi se gugurwa Tsame yu ta chi thonggu yore Ina yung tso ugu ta loso nga rong usambi la Chi loso jatong di sonlo loso, sonlo jiwa tang Lapa di nga tsu lashi gu ta lapa demi de siya ji tang Indi rima yapon trimi de siya ji tuwa Tsu tsoma ngoni toni Sing yu pota gu ji la di Tangpo sonlo, sonlo gu chuchi Sonlo jiwa tang tubayi na Di nolo ni ane rong gunzi shugu tawa siya ji liya gugurwa Tapi nangan suku tongji mongpo nangha mongpo ta cha jing dindu ki trichapi ha lesa dindu mongpo zinjie Ani dedang tenpi ga ta dusu gu gandra xinye ane zangchu dusu Nandri xe zangya bai jo jongu rinne tong dusu la tono xe tubayi na Ani rongu ga ta ji yin na mi jong rinpo Ani zi shuku tawa mongpo cha Ani nyi yin na rongu songlo ya ji chin Songlo ya ji chin sa di ane ri ji kabo chi kwa la Ani nyugu napo chi ta supi napo chi nandri chi yunga su ta rizhi tiki dhiyan la dhiti ta chitang ramshin ki chitang shaagha maari la ta nganzu ribi shiong lo na dhiri kichay chi milan zi na chatsi rao yin siya chi tsi chi yo la
1: laso
0: dhiri rila ta nzi shuku tawa siya di mi nong lo tezi man zi na jachi jya dhizi chong yo la tishin para kini tsi chi yo la dhila jachi jya yona chi di pi ki chong to yona chi ma chong pa chi dhiri ki chong cha yo ji ruwa la dhiri shi di ane ta chi milan zi po chi chong na ta cha si no ni rau yin si ya dhiri tsi chi yo la dhiri yin ane rang go ta zuo song lo ye ji ri song lo jiwa tang tu na rimo la jiwa ram shing ka tang wa go ya ta ngan zu rimo ta ni tsang pa po rong rong zhinyi hari pa chi ku ni gun jiwa di mi chi chi yo ta kar su kada chi pa do shi ngan zu para ni gu na po chi ta su bi go ta rimo chi lang chi ku ko pa chi jo na Ani rizhid diga nganso la tsirin tsono chitigarwa Che dibayana, chong dibayana Ta rimo kocha goba yaamaya di tsiri len chitigarwa Tsono chitigarwa Di tsono di yon para Dela zuchu siya wiji Para yon len po bado Dindri chigi go ta Mitsi yu siya wu mitsi di dindri chigi Chini ta pe Yon ni yon da nire ni nire Tan tsong zong wane zong ni ngay loma tso la dindri kada chonyo yu
1: Laso
0: Rong la kali kagandu waisi Kali kabi gun tsono chigandu waisi ngay Kecha chigi yu la Kashi zi kali kagandu waisi Ta chi yabo resi Kali kabo yobi gu Tsono ji Dindri gu koko ji tre na Tati yejin rogu yubi, tarwa la. Jindin ka kali kanyan me, ane chu taju chi debayi na ta, ta lo jing hii gu, tusi lo jing hii gu, sona da na, ta lo gu sona ta, lo chi de la ta, yeji shi ra ma chin bi gu ta an ra wo chi, dhugu min ra songbi.
1: De re la, zo san lo gu to ne, pe je don je da, san lo gu to ne, koto se je de, je ka lhoma shio ya ka, zo san lo to ya, ten re shio la, riba
0: la? La re la.
2: Bukan kita lana mibie suju rini, zore bandana. Zhongha ye rini bangzuja rinki nobu heri la. Rangmarija xela ngondu kioba ta, soda sochi na ya, boba nga lindu kioba heyi. Derenka limundari linci na, yangbyo tanga yuza lonligan gongzi, gin chizi ra di lao da. Lonlindi daru lotu loma, gin jimi yungzhu nida nyangdo, zore rini jan zi xiong besong tini, limur si gi yobi. 奇迹门徒的灵气性本感受性。

zhen gang ge la zhuo wo ye song ba de zu ri ban dian ji qiu bie sun jia ge wei li lan bin bu nao yi bi yin che zai zhao dian lao da zhen min yong zhong da bi jun ji ban na na ga jin qi xi ji yin di wei jia zu ri li ni suo de ba bi mi bu na na ga jin qi xi ji yin nan zhi jiang de ni meng bu zu ri ri ni jia sa bi ga bun de la zun ji jia lin xi da ta san jia zhe kun jiu wei zai xi mi de xi

Chupa namba demo oyin, nga zi nyam to luji jang jo kong nye mo ta dan ni. Tu tu to, bo jong long ching nyan chili kong, kange long ching jia, ti tong ri zi lin zi. Ro yang chi xing kan si bi nan, zon ji xiong wa garo xin da chi. Nga na lin zi, zo xiong xing ki rin chi yin. Da ren ka lin zi nong, nan ju xin, zang ko rin nyan si ba do, sen ba bu re go si bi luji. Da rong long ching ka bar song yang si bi nan, zi lin zi ka song, da de si yo bi, zho bo cho, ga po yong wa xo.

Yang zhubu namba, dang hui la zangkong di yi ji sa ngu zhu nong zhubu cho la, yi ba kawa tong zhe tong yi lu yi, zang bin zhan jia chung zhu xi ba dang, yi ma bin cho yu tong yi lu yi, ma lan nang gan zhu mu xi ba di ni zha zhe xi yu bi, zhubu cho lu yi di ni la ga bu xiong na, nga zi lin zi na xiong ni rang ga ni bun zhu tan qi la po cho le zhe guo. Dang hui la yi cai na mang cho jia zang ba dang, yang na rubi mang chong ni yin ba, kawa tong zhe jia tong yi lu yi, zang bin zhan jia chung zhu xi ba za yi di la jing ni 你都

Chobo namba, tada che jia sin shibili nzin da na, po jiong long ching nyi chili kong, kange long ching jia te tong rizalin zin, ro yang ji xin kan shiba de ri. Nga na lin zin zo xiong xin ki rin chi yin, ka si che jia pa ma pen chi do chobo chomo la li ji re go xin ni, mendo zang bo pa san na do, rong ka nyi do bi li ji yo na, ka pa an zhang, le go ji ge jie zhou ji jie go nga nga du jia ni re go xie cho le ri. Lin zin da za de wu nyi gong ke cho zo nyi tang, xie ka ni, cho zo jia pa te tong xie xin yo ba tang, nyan da jia go mo cho zo jia tang xie ka ni, ju nyi pa jia tong xie xin yo. Chobo zo du to di nyan jia ga si xie ji yin. Xia la man tu di sin pa bu re go xibili ji tong ji yin. Chiang do pa xio zong ni yin bi sin pa bo di ga

chobu namba ngani na xunyanga bata xiezi ta xianda zumbapo kandru loja yin. Peyoge piusan chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tende son chan chi ki peyoge luga la chanbi zawa tangmu di nani ruyangi xingam di zena xuda. Dini ina chi ki nyanjin dien la yisim suwe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tugri.

Chobo namba, ninja yiwang chobi loyangja cheche tosan loder da chobo yongwa na nga zi rewa yi. Tinda loyangja shinkan lintzi shinzanda na jaji yi. Nga zi jimi lintzi na yangja toyong da yamo.

Ya shitla ma dunji donri ta ulegi porguna ya pa ke da chela ming na gu ngi nyu rong lom bo pom du mu ya go ta ri ni ge che cha ri ju mu ro nor bu te cha na ya ta cha de ra yu che de te su pa cha gi ku ta ri Ya ze tula dome du ngikila zerbiri dene Ya no vasun bu pariri tir vasun bu ngachiri Ya katat se yu egu dande chula homaya Ya shuru papongi zinkate kotomu salade dyuyi Ya na to na na du na bi te ma ta yu la ngo ju yin le ko na na be ji la chong ma hon le la ne chuo mi ji lun ju zo ba tang nian ta lun ju zo be ge ce la ma ma ta ma ya le en de fa sa ma ju te ye ta zhang zha zhi ta to me lu ju ge xia hon do te yang an na be ge ni ne te ne ni ri ju yu te che ge ngo la chang ma to ge to da ta be da run go bia lo da ya chi ti du tu da ta bi chi ne to mu sa la de ma to na nga cha lu ni ma ran cha ma mu sa ne go po cha ju ni ma ran cha ce ba pon do tong ta che bi pu gu te gen du wa ta bu teng to la ngajin me che xin da xin ne da la ya kin sar ba gu du chi ne di bi tu la fo ti dong do ba de shu xian ba mar bo pa che cha ga tu me fo gu ti gen no ba nam sha xi ji da zhe sar ba ke li zhe ri ya xian ya ko re ni ke li ja bi da zhe na nam sha xi ge da zhe se ke leng da zhe ri shu ra gu du chu bi xian bi ge pa ri ri de ren qiu la you bi shu men ma ta ma ye le nga pa sa zhe yu qiu go se ma sa san yu qiu go se ran sa to me qiu go ta ha qiu go li te me da ti yin cha na qiu ge ka da du de ren ni ge qiu bi shu nga du bi ge son bu me xi ri chu xi ba par du pa la mo xi son ka ga so so ri te te yin bi tu tu la ngi ri zan ba chu la chu bi chu chu chi ga la ti ba go le ma a ta ti ti gi la ter ma chu le khor chen bi ge la chor nyong ta zo ne pa chen chen ba mar bo ti gi ri tong ge ta la tron ne gur ma an da do

0: gulli chanjizhar, sakur cijir lūdīn jū.
1: Yūyī lāndur sādunba, gāna cijir lūtū jū.
0: Bēcī lūtū.
1: Bēcī lūtū rūnčini.
2: Sīngkīnā pācū gōng kāmzā, tātā nē bēcī lūngchāng jīn tēlē kōng, kāngkī lūngchāng jīr būjī lūtū kīn jūtū sūrī. Xiāmla bū rāng jōjō mēcī kāng nābrai kācī xiemjō sūyī zōngrī nāwī būjī lūtū lā yī zōnī. Bu meta lu dawa chukwi dakhi ta zakir sibjo ko ngotun dodu che xori lamsa khirangani.
3: Ji ji, dunka wi ya ta ra ye tin ba ju kar chute che nyawa yang ngo ngwen jo ka ti chem. Ja ti dun jin hi mo sha da che wa. Che dun to ring da ga nga cha som ni rang di u to. Cha to pe che ba chi wi gang gang sui won xin dong go ma mi. Ya long zang bo so xie chu ji bi dun go sin. Che lo la yi za chi ba dang yo ta la di ni si se ngwen go ki nga du cha ji le ga zam ni xie gui zi kwen ga. Tatanolinala, teni tsi dunka torang daka ngacha somni rangdi wu tozo nda peta chubaka wu tongo tsuhinga. Teni dachina yuhinga senala, kato peju zinlato, cawa, chirun roju do, gangsui wongjo, di hindung goma tiki nala remigi minju do. Yalung zangpo su, xechu jebi dungo tozi kwe hinga. Ani ni da chulo la yiza zoju do, ani yotala di na, si se nguengu ka ta jadu digi do, nga duka jadu lega di tanji nal da zani ya bozo grezi kwe nga.
2: Teni tsi chunga nala yu jia ngacha iya ni, nima kati chiamdu su. Dabdaan jam, raang di tsi chunga ni si di tsi chubge sima par bontong siang. Tsi chubde chay ngacha jayi ni tsi chubji chay ngacha nyi par nima na. Tsi nye som nidu doji ngacha jayi ni ya tami ranga say, cha chimbab, cho yong ji, demdre sepa. Man thuy ni chulo ngongo ta sesan kukwi shatab lambi gu. Uyzaan so hingrao maang chewara wongkor yachay tundu say, shajay mungdu lo. Puhu na gundro mimpi tuyungko chow. Nga gu saan, senpon saan ni lor nyeshe jo, loo zo ni do, hachi khatu. Nubzaan tsam su tom minri. Nukye chamdaan rahong la ne, yelam no, hulo tripi tsi nipi chi la mi, jie la daan de na, jie sebra tsi chukje ni nyekhpar hen de na. Dripto makar suwa tong hen, yalong gokar tani jin, so zan lonam ngusu ya, shobi samar towe top, zi ta tri jing kudao.
3: Zizi.
2: Tini ta peda, tukpa gitsi pa chio nga nalwa yuji ngacha yin nima, chiamte katik chiam song hidao. Tini dabdaan chiam zol chiam song la dabdaan chiam ridao, peda tukpa gitsi pa chio nga, ni peda dimpa gitsi pa chio bji sima gipala, pomtao ti shokana kida sina shang kidao. Tini tsi chubde che ngacha che ni tsi chubji che ngacha nipala, nina ki hidao. Tini tsi nyesom nidu doji ngacha che ni iya tami rangan sen, iya tama giranga ta sen hidao.
3: Zizi.
2: Kab ti du di, ta cha pa chimbo babi tu cho yong je jitigi ri zidao.
3: Zizi. Shilan da de, jungwa, mechu lung somche kanshi jiwi, yo shira nangko chi yang che chunpa cinjin. Shira ci somni mingmar jukar nami dingni bi, wishu su toba li dangba ma. Ci jugi ni, basan jukar chui dingni rin, xalui judo si jula ra ma. Ci nyeni ni, mingmar jukar guo ding nyongri chi chui bi, wishu su rangshung nui ser to. Ci nye du ni, basan jia dun su ra bianpa ni bi, du dira cha lung to ser guba ma zi kuenka. Shila beda jukba da yin na la da, mechu lung song ka kanshi chi sa li do, yo shili na da, nangko chi yang che chun pa cin rin zon da, ba cin gu ni xe yin ba cin rin zari yo xinga. Shira ci son ni mi ma jukar nami ding ni bi, wishu su taba li tangba ma zi kuenka. Da wizang xiong da yin ha xin na la da, tab ju do tangji xin na la, tangju mo re zin ga. Dani ci nye ni go li yin na la da, wishu su rang xiong nue ce la do zi kuenka. Dani beda jukba ka xin ba ci go li xiu yin na la, ci ba, jie, son, zhu, dun, ji, ju son, ju yi, ju nga, ju dun, ju ji, Nyeh ni, nyeh zhu, nyeh dun, nyeh ge, san ju jiji go la yin zi kuen ge. Da gong li nang ni ge peda zhuba ge da xin do di xio zar go, xiam la dirin ge zaka cijio go la ngu zhi xio na.
2: Dini da dirin ki zaka cijio xio na, dirin na pu me da lu da wa zhubu yi cipa nyeh ni. Je da jie bu ci nga, riza lakba, gama nam zhu, nyung chu chu ni, chu chi za dung, juwa lai zang. Bontong xiang da ha chi xia du, dirin nam go na cong go nam go ri, nga zhu chu su jua tang, xia zhu chu su nga ba ni la du su tun sang ka la. Sang ni pu yu si nyeh suam, za pu bu, nyung chu lu ni. Na ni pyo sne chi ye za pa sa jung chu sa me ye ni pyo sne chi nga za pen pa jung chu sa me ten di bu jo lo to chi cer

0: Jensu la pech rinne tong juza himju. Mani gamrum je tunzi nazo je parihi, doidip to goyo bi bakya chenpute. Yulung tegi mannam je lori tong laza te. Ngarong lato yemeshe la. Zamling to tamsung kej che bi saden tong kaden. Jomse rinno cui bi jatsi kaden tong yung cui na tong ziri. Thakli je tangdo gangjir, gamrum tong pani je wongden jomse soja. Laza che ju nazo doyo para keli meje kami yin la. Tajia cao xin xiu bi zangkui ji gerab mangpui zhenghi ngui so. Gamzhung tong wangde zhongse so ji bajia zamo yue bi so. Yang kui sambara zhochi nipi song bi zhamzong ji uchui tong zhimi meto ka ma ce. Gambin roba zui lopi ji jujar leni na cao xe ni cuan zin bi zechui tong meci rentong ngui bi. Meto jenri toma gamzhung ji ngui so chunpar xe yue. Zhongse mangpui wato gambin rokui mangcho zui. Rong yu ju ngom su chok bi hiri tong la tsa te zo ju bi xe bi rin tong na xia war ka la. Marab tumi zheng xin ngui ju ngui po diri la cien yin ngawi chong ta chong doi ngin yin. Gambi yu long tuan po tira da ki lu xia tong le mi dir ju zhuwa nyang xin. Za tong ki kuk to chu cien ki rei ji lu pong la den nong ji. Chu bur mi ki doi ngui na sa wi hima la yi gin nyam tong. Zhou chi nyi bi song bi tam ju nyi mi doi cui na jitar chu wa yung ma xe. Kui zhongmo na zama pöme ja ranghi wongka, senka nyinghi cunzin la keba. Denyi ja zejo camjo ka sangyi gomma xiangto janr shwe gubi le kui zhago tunshong. Gomma xiang, gomme roa. Lupur daga sen la tokyar tongche pech loju yikca nangto jawa gendun chupi chungyu da sashi ngakong ja gomme roa yinghi kui dukje juetar. Zhouqi nipi zhong yu dana tajia gamba zhongka ngakong je sinzin xiangxi yinlu xiexiong. Di cimur daga ling ga jia nyongwi jawa gendun zhubi nam tartong. Dimi yen je jizong tarto tozo zhengso gangtub xini. Ngunchi tueba mangyong le manyongwi yancin je gormi yu de jindraxi yu tamnyam. Nyi nipar ngezu lege chegi xin chumbi ni gambi bar je sato zhubi yunglam yu goma xiangla xue de. Kabab yungtun dhokyur je, pech loju to kuzi shibur nangtin donga je zohar shibi hirik natsu la zunpa ta jikdo nangkin, shichin tamba di chungyu je nambar tawa shu. Hyangwe je ro jabu chila hyuban rawa di ming la lakin zangra sir. Kurma wa tsu yila yata dan zin ni suwar shi. Di hyamo to wumin doga rangyung kyuzin hi yu, di ming la kuy kyuzin sir. Kema tang chunbi neri la tena hindu pin. Tani mar tsam sung na tsa za hi yu, tani jawa gendun chupi pai hi ja rosa kumi rwa jawa yun. Tani par shu ja trasu tani jawa gendun chupi yayu nipi tsengong kanyong chami ja jagbar yu ni. Chiu ni xia jik lu si ni zanga xe xawa yin xie so, gambi yumi hi ka ni xie nian jing, yan tsen tong ngosar che la. Taja rada nawa so gangdu tsa chur rwa tong. Shaga ngangsar chudam na tuindip jimbi zanga dung himbi tsuyla tahin. Ngarong pech sahi siwaan yugdila nyewi ngatisam. Sasha tong palju maltuk loda de nyugzin chewi charin je jabjong nung tu chikson.
1: Mepu hiri pontong yomo la. Zonri lugu shesin she jirne. Gongjong santu zonri zetang de. Lochu xiaxi jebarar ema tsara.
2: Che ne zonri lugu tsetong licen sembara gasxio.
3: Zazi shita rinwe nyingken che trubo namba. Tata chechi nyingin bandana, pejong longchin nyingchin li kong kongke longchin che zonri lugu tsetong hibi licen tere. Licen di nongto pej zangdung trakien, dimi nyinga ato kongzo. Baitam, kipi lehye, mangchui je rinni so nangdung pyozum tsopo tari xie tong shimi yinpi, nabba zui lechen tara jabjol tong tukur nungyur waxia.

0: Si dang gong jie ding tam na zu dang, ni dang lü yong xia zhu xuan lam dang.
1: Ni zhe ding zhu ni zhe jue tai suo, di tang lang duan lin qin de ni lei.
0: Da da xin gu zu bi le jin de ne, bu jun long qin nian qin le kong, kang ge long qin jia, de tang lang duan xie bi le jin de zhe.
2: Sengan nam ba zuo geng kang zong. Tata na pejo longchen nyingchen le kong kanke longchen cha deton langten xiba lechen xia jitu zir yi. Nga na lechen da nyingchen pa tinze xiu jo yi. Terin ka lechen no, jindri tsuwa che cha jalan mali pa nga tong, te seto cha kor xia jiyi. Tudu su su se che polong ka tsal ten pa, se kang tong jalan kan chung, ya gan nyi cha tu sa zhuwa re, xie cher ting gu pa tong, chi ka tu sa zho pa tong, so ka tong, ten ka tu sa suwa za la, chi para ta se kang su cha ruo ong ta zay na ya tong gan chi tu sa nga wa tong. Jawa tong, lin cawa de tongbo ruo sang zuor dinba tong. Jika na tamme ruo sang de ka, ca, gawa jie dinggu la. Soga dusa nga wa tong, dinkara nga, ka, gawa da dinggu. De yin da, dian tong jie jie dusa rang yin chiba tong, bingkin sewa le da xia tong, jiu tong yin. Ya dusa, lang sa wu ca da, nyang zi chua ga tong a jie, du jie chu nye tong, ni jie su tong ka ong ki, dia dara nga ba yin. Nye gao pa ni jian tong se to. Chimu tu sa nye gaupi yal mwa tong, lu nyan ba de jay lu ba tong ngwa jya la may dhru ba de, masar xian kazi nye gawa jye jye nye njang wi, de la xia ka tong, chung yang tang la ganyan za xian nye lu ba la pin. Jinche yung da nga, hiu bar yar long jye chukura chen jang kayo kong ki, nye lang zhu na li. Nyan jen cha tang wa gang xie ya na li de, nyan re la chi nyan yong cha jama nye yin tang na li. Tu zha ba dong zhong zha bie gang xie bong gu de, qi mo tu qie gu ji se xie kang bong na li. Jian da mo qie jie rai su na lu kang de la, do di tu ba tong du qi gu lu qi mo do di tu ba ting ga la zhu ji ta na zong de. Ji qin na do di tu ba cung ngu sa la rai ye bi, jin tang jie na ni ning jia wa nying ka ye. No mo do dong ka tu se xiang jie si tu rai sa wa bong gu de, de da na ngon la dong cha la ma, zhu ma zhi, bo lo su yin. Rō yōrā tā sērē sō nā njīzī mālā lā nipā yē, kārā kōrē tōng chūlē, chā yō sō sērē, nōngjā lā tēn nā dētōng lā nipā jē. Sāmā sō jī lāngsīn chā tōng nā mālē tē, jīnsī nā chā lō nōng tā njīzī mālā kā nūpā njāngzī jī, jē rē mōngwē mā yō wā njāng sē. Kōng kā jē lā tē tā cā yā mā tē nā mndē pē nē rē mōngbō xē njāng sē bī, jīn tīng chā tsō wā chē tā rō nī chā rōng tō jē sāng yōng tā jē tīng nē, nē rē nā tsō ngēng gu tōng mō nā wā nē xēng cē rēng tā sā wā rā mbī bā tsā gu.

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dumbu la, tsenre midu nambacha.
1: Tsenlop barji gachara di, jadara mushu lambandri.
2: Zhonamcho. Tata cheji sengu zubi, linchindana. Biyong lungchin nyingchin likong, kanke lungchin cha, tsenlop gachara linchinji. Nga linchindi, zoshionwan da junyi. Dringa linchina, Kyochenjaka don nang xie gui ba yi yi kodang. Lupong la nui bi zatong ka gong xing ngin ba yi yi koro. Nyi kubar xie bi tai xie ka nga yi koro. Cho kyu don nyan na lupong di tang ka ye zai yin hi bi go so. Zha zhi xie yue. Hian la hi zhi nan dun na xin shuo.

0: 周南措。第零个北京龙天年纪离空，看给龙天节，请了个在林村乡村的亚军人。林村的谢谢听过，穷扎当，林村总之落家第一，周南措，大杨木。
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da nga yi ju bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen ji na nga ji le chi cha ling gi zhe la wen gi yang zhe

0: ཁྱི ngatsa loron zon kangba nimba ningtor ta sanzuk chili ko ke ni ta ta thokso
1: a le sen
0: de thong de ko ka ta lo mo mo ta ko ka ta na zambo ta na thoj mara khomba ma chi du to te ne yan zok chi du te ti ge jiron te no ta ngatsa ko ka ten de ta thong de ani se yong song ka ta ne lo da le sa cha mo bo te yo ni sa ngatsa ta to sa khon nimba lin sa cha ma sa pa le ta chuma sa cha chuma da zo to chung ka khomba le sa sa cha ta da re ta da tsa te yo pa je mo Pajie gujaz raasa, mo gujaz pajie raasa. Tad, sakho ane tukhaan tindri li, mana la taa kanche polo jasa chuncho sa mga, mga da po jasa rida. Tiji, sar mana la tindne, tatong, sangshui tsag li ro siyo re. Tad, nguma ngot sangshui kyo yo ma re, tatong sangshui no la taa kyo yo re. Tad, gegen pongkhaay na ngot sa loda ma, gegen pajie li zo pajie trawchi tsa sa. Zanda nyehi tsa waran, zanda nyehi. Ta tatong chir san, zanda nolo, shen chechi chir san, zanda kaxi no, ta ma mubo chi ghe tsai ghi da. Ma yeb chi shi na, ta yama tomo ghi da. Ta te zhe yama, nga chi nga nga tsa ta putanda, pa chan zanda chok duin tsa re da. Ta lakon tsuma anda, tatong nga tsaka, tatong nyehi tsa saka, tatong loglik. Tika tsuma waran, na pa tsuma waran, tsa da su saka, kumba waran. Tatong nga tsaka, lakzo ka lakon, tatong nga tsaka, tatong temi tsukchong zo ghi da. Tanri temi tsukchong zo saka. Lakzal, Trikzo. Tene nga zhuk tatong, nga zhuk tatong Royang, Royang ka. Tene Kangze Polo ka. Tene tatong Lakze Polo. Tegi tsuma nda chi sana, ta zangkho zhre no shi, san dawa ni, ten ri rinpa hi ma zheng na. Tene ta ta ta ta ta ta ta tu tsu sot tsu ten na, na suri shing ki gen yang yore, chen nga ki gen yang yore. Tene, ta lhoda ki chi zhuk ta, chini sikri, ta chachin te chetan ka ta, yamo ma re do re. Tene kanga ya, Pachin yuwa tang yuwa jiri ti. Ta kanga maza meli pachin ta lora jingla yung toji bari pachin. Riti ta lora jingla zina rin yin yajin rong hiyo, ngozi yajin yamon rong hiyo. Zina nangsa chungan chando ji kawo yina an tangbo shi. Lora jingla jok jay tang ki ta nabati yamon tamo wari. Jisina nyoli kyutsui kiyo na te jay ta da shi yidi. Te kama ma yim tanda tong da. Te jisina denpa dintu gri dhar. Zangre tong na ta ma no tsuma da denpa dintu gri.
1: Arwa.
0: Jana nangsa chusto lora loma rinjiri manro to zon maran lonjo na shin chadui kazo ki zi tongpo tong Jana nangsa lora tong tiki kama pachin kama rana hong pachin hong ten puna pa tong na ngay chana yamu hong sada chan shingi tongpo ngon tog jasho zog jiru kuna ta Jana nangsa lo pachin tumir lo chok tsin sawa pachin an tangpo rsu da zongka chuk chuk chandu zongka chuk chuk nana an tangpo sui chuk shintir
2: Kena nga na tsui labda di da chik buku nizhen kama dana ni da kama ya thoa kya thungye di chiyo marwe di kagi nal
0: Nga zi tana zi shetan nga ma ina nga tsu lo dhaka ta kama ya kya thungye di chiyo chinti kani risi na shukdu ta jayi ni ri
2: Les les
0: Tengsan tenri da rimda rahimda chisa na ta dalo ina nga tsu ka chino na kama changen di mbatu tenka di bayi rinduwa bayi chando san tsama yanda na ni an tambo insa ri kya nyo nani nga lo zin rindu ma na nyo yeb chi tsu ri di bayi ka ta zhang ri kya nyo gochi gochik du tsa kachi ri chi rinduwa ya tenye di yang bayi rinduwa tsenka an di chi chu rindu si tenyo nga na kama ma chi ri di chisa na lo tar manda wa yung gado nintong jami nyingi lo insa di nga tsu ya tenza di chisa na an zi rinduwa tenyo nga an zi di yo tso chenpo rida Ancai di jo ma chun na, ten ka ma thongpo yon, yon na mi na ka ti da, ten di tsu shi da.
2: Yon
0: na
2: sar jo ma thong.
0: Jo ma thong pa, ten ka, ka ngu duwa.
2: Oh, re. Lese, ane ta tering kila ngansi le zin ki jenri thang ni na ba, yin thapo ni toje na shi wain. Ane ma wang biel long di na le di, ane kila cha li li di, ane jik tibi ki le kwe yur se chum ri tobe, tre shi min di shi wain.
0: Yo, ya shi, togi, togi.
3: Jo bu na ba tso, lop su na lo mi yang di zang ma yin ba, xio yon nin di jia lo ma so xiong xia ju na, lo su bie wi tong mi san di yin la, tan tu ka mu yo yang yin. 罗素的协助配置党队呢军体灭霸绝绝党公平动作呢罗素军体配置用于了素质第二点罗米萨德杰女霸党滚雪罗素总雄小勇杰配置接了雄年级罗素顶了进了卡修霸党慢慢间对路更特别罗素捏着呢感情能够感情应诺

等着的我来念唱歌，我唱唱我儿来打滴滴打我，我打你龙眼给我撒下来我，我破墙中写被我破鼓那个，我对于马镇被我碰个打我，我东山林下被我打我这个，连他手他老婆连接。Ko, Tama son san bawa wole mago, Tama tar san bawa wole mago, Tama zan san bawa wole mago, Patan wala bawa tsu migo, Pong du den du bawa tsu migo, Talo ne nyu rongo sasha lago, O cha nak san nam che wa jarbo kogo, Tu su du bi tu lawa pabda sego, O nyu rong pa zongo chamo nigo, O puse bu zon she wo pepko se go O je ka ta la mi ki lung ten ri go O ni chi na san di ki ro ton ri go Ko me me go bo zo sa ne me da wa Ko o mi dir kyung le gi bo la man na go Sa so bo den gi ne me yo a go O yur so ne den gi bo me yo a go O sa jia xin ten ki wa mu zi a go Ko sa e so la di bo song di da na Ko te cho tsar ki bi wa nyu gu jia go Pa pung kyo xin ki wa nyu gu jia go O tom re da char bi wa nyu gu jia go Ha la me da la wa hu gi ri go O te o na tang wa wa le go re ma A tom du di nam ka bo cha ble tse go Ta cha u wo len gi da len go ri Ko lu ko li e da bo pa ye pu go Ko na ne na mi wo ki la da hyo go Ta ma go wo le la da len kyo mi hi hyo Le jok zo ba tang nyam ta tsang yi chi fong song ba la Ngom bar kien de ti ne shogu yu ba da wo te ye gi Tse la ta ne ne yu gu rong gi sa sha Po tang kyung nang ting zong ser bi Nang la gerbo to tu si bi gi Pur gu la ne gerbo sing gi trak pa ser ba tang Ne na gi kun chi la so ba rong ba gi trak te la hiong ne Gerbo cha nak ser ba Po no ang gi trak la hiong da ta Rin chen ting go la hiong ne di yu ba tang nyam ta Pa kar gi li dun zong bi Tu hu te ru yung go la chi bi gi Pur gu nyim ma rong sha ser ba Nak hu da la hiong dong ser bi Ke sha nam ta tong du

dain juzo da dain juzo tsa. Ndorna yansi li ji yewa ta, ane che nai su su gu nandang da dain juzo la su pe ki, ane yegi ki jote, ane tenji li ji ta juja res. Wana giba kang res, tenji di zombi giba kang res, ane yun dala ten ni, ane pe kawa kang jen ba ki, ane yegi ki jote la, ane mumu pa, ane yegi ki jote la, mumu pi hirap topi che pala. Ani tenji di zombi res. Ta ten di la, zaiwi chanan da yung da sanji pa yin di la, ta yung da ju kuru shirak giba nabu te, zo de kang rasana ta, jinju ta nrewi ke ta, tre da nai yosri je, ini yegi ki jote. De chere isa na ane lipar chi hibi chet. Che nae go yosu teso la mumub. Chet la ane tenji di zambar. De chere isa na gogo gubar. Ane ndaga nyingi de kangre isa na. Ane yun da ji yigi ki joa teso lipar chi hiba ya na lipar chi tokpa la teni. Ane nganzo ta pek igo toga yubi ge. Ane ta dene sunji. Den teso shenjo malo bar tokpa ta. Ane dene sunji. Tenti su shunju malu wa topa tela teni ane labasan je ane nyanin te su la ane njuban ya na labasan na nyanin tsuki de shi hiba te chere zina ta ndiji nyingi yigi zon rabu je yin se na ane dhiki yo teni njewa de kangre ye se na ane nyingi ten dhipa la ane giba te ndhika manda tele zhawa li pa je giba de maza manda na nyingi de tewi jang ane hiya ma kiwa rwa teni di le nyingi pe ke yi turu yubi ki teni su je ten shunju malu wa topa tela teni labasan nyanin te su hiba je yon asha pa la Ani zaiwi chani chiri zina, ani chisa go pe kawa kanjin bagi ta yige ki yuwa te la, ani mumu bagi girwa, yige ki yuwa te shi bagi girwa. Yige ki yuwa te zo mahi pa yina, ani te dabi yige digi todo le zambi ki, ani denis inji, dente so te zawa nini hita yuwa mara, denis inji dente mahi pa yina, digi juja labas inji, nyansi nensi te so to zawa nini yungta me dabi chali yuwa. Digi inji zila, nyingi te nrapa la, ani gyuba la rani pari isi. Ani gyuba te, yang chodan rawa re pari zina, juja dan rawa re isi. Ta yun dhala teni pe kanjen bagi yege ki yuwa te mumu bachi shi gina giba ten rukwa na ane kanre se diri ta jueja yangsar ji yewa da tre nae so so je nandra da draden ji yotso la so pe yege ki yuwa ten peko ane tenji ndi ji jueja te la ane njugo gondo jueja di higo gore es teni di sula nyingi te giba lande de pa ta giba te jueja lande de pa teni di penso paru la chere se diri ane ta tenji ndal de pa ngashi paru la ta tenji ndal de pa oda tenri jire diyo res, ten indi la ta zayi chani, ane nyingi dan gyuba teson zhugi na, zayi chani ane tenji indi juja te topi tala, ane zayi jire tam beba shaka res, juja ta topi tala zayi jire beba shaka res, oda juja ta tonde na, ane yundala njufus, ta nge, ane yige ki juwa te ta, nge ma hie jins, yige ki juwa ta nge hiepar shia jins, ten indi la ta tela njundwebi ka, ane kaza suyo na, ane yundala ta beten, ani shagurese ni, wata tenreji zumbari. Waya ten indi lita, ndachirisi di lita, nganzo gonga yunga ta, tini zomba tanjak, ani tzididan rani, ani nganzo ma tosji ta kanenshaji, tosji tera tini sahi gitsidil, ani hiyoji garambata tenreji yin. Ten indi lita, tirinka, ani londin dhiga nona, ani ta zayi chani, nganzo ndi zomba tanjak, ni yunga ta rani, ani tiga ta gisu chiga zomba tanja ga giba oda teso di ani ndodeji ni ina mahi bachin ndodeji ni ina mahi bachin tene ta tisu ji wanga tering ga hondi ngui ji tene nante te tanana changya jin ani gong nante dan zheni ani nganzo la ani yang sanji xa ji ga zwa kahi ji ani gui gui bandu tega nona tambo di chere se di ani zomba tanja se ya di ji giba di kante chere isi zomba tanja gu giba de kanre chiri isi. Tene, ningba de kanre isi di la, shir ngenche ju so junju tenji teso ma zanyong bi gasi la, ane nganso teso la ta gisu chi gyo isi ni, ane chi gyo ya bari isi. Tene dira ta miksal, ane sanju bagi yundegi gisu chi gyo te, ane kanre isi kanre isi. Juja da giba de nyingi dan rewa de kanre chiri isi. Oya, ta teji kol te, soma ke ane sanji ji. Tonaro. Ani jele ta ngarzu yungde ngige nona. Ani shirga ta tani yege ki yewa, yege njumi ki ju, yege ki ngo. Ta te mayin baki tani ngarzu ta peji yege ki nona ta tani sotan chenji yege, pama pasa ki yege la soba. Ta tani te sotan dhani. Ani ma hyo jiin. Tani dhiri ta

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da qi. Nian jie yong jie jie gu qi. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tor tomi be unge shiri. Tenre son chan chi ki peo ki luga la chanbi zawa tangmu di na ni ruyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jin din la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongru nang tukiri.

0: gela. Chira ngun zin de xue ta, jie tang ge ngun kong su su na la ngun len chua la ria.
1: Rinpa chin tu gela. Che ji song tu, zhen zhan zhu ge.
0: Chunja nang le, che rong mo jipu shi ju yo ma re. Ngun de cho xie de, che xiong song ma maung zang xi din zhi ho ge re.
1: Zhang bu yu na, ngun che xiong song ma sun zhi lang ji din zhi yu cai yo.
0: Ga cui maung na yo re. De me na, song dun zhu ga mo re ya.
1: Che rong tu ta mo ge. Ngun lung di ka xio de ne, che rong gi zhi song zhu yo.
0: Nga la ta dung zhi ji xi yo. Mu chong gi da ba kawa ka bu ga du ku da ya ka zong gi zhi yi su jo yin tong qiong gi su jo yin na
1: nge zhe jie xie za ka zong gi kawa ka bu yin da la zhi yu sa hao ni mu shi lo la zha ha li zi re mu chong gi da be lao zi ni yin zhe ha mo ge
0: a mo do wa shi zi tong ne yo ma re Sāng dēn rūpi chē tō tā chē rāng zhō rēn tē.

0: Kwai, teri nyamasa rezare. Musulo taro mune chiyina tanda kamo.
1: Kazo, chingoma nga nama lesa ondo do?
2: Hoi, nga secha. Kasa kala metong dami naso mumbo yore. Do yitong yung pomo, cherung rea.
1: Didi nyima mara nga. Kasi musulo unju mena. Nga chetung tu chishe.
2: Ya, teni nga to sunyi ne. Lasa nro te potan shi.
3: Sika ka.
2: Aku jimpong pomo kwa yi. Nga jalan nro ne. Tendo chun za zhugi.
0: Ya, chorong drosa sun.

0: chiyo ko siya chayi.
1: Se me, ngay tata siya si me. Ngay ko tata siya cho.
0: Oma na be me hong. Suo ji jie na gamba to mara ngay song le ta le ma rea.
1: ちょがらもしれせもちにちもちょんげぶちんびちえたしごししじでめもらそぎじんばとんなそそれやわやでねちゃずじまちない
0: Jepung geng la nga nyu sa ho.
1: Lasu.
0: Ho. Ni che ra mu chang ge me da xie ju ji ma re ya. Ya.
2: 丹居地就落几东个家日比新年略咱连马前年比各自循环经验中国人口马超各自七十九点对各自六线把马家比马给老五的学位局家比马提马的云南街瓦电当龙内天长街了建筑新国出发的云南尼把米巴街永兰街巴当着中国马西科瓦街永兰他马的永兰街巴的学者街中国人家我住巴马尼中国沃特这位 Chungwa mara nyingi nisi jo yo, Yunan ni Sichuan dang pyo ju di, Jagor jo, Chondru chokar lhata bi, Chata nalam di ni, Jaji Chungwa rujo nguzu, Warjir si bi, Sangwe jo lamba jibar di jo yo. Lasa, Chungwa lunak jo, Chondram dun si, Chonglin jo chongja chenpo shita jo wa dang, Tidu pyo rei dang, Jare, Yung rei, Bei rei, Pimi rei, Fui rei, Yin rei su marai ka ge, Daba lin dun bi, Mongchui jo, Chondra reka ju, Mere ni mere jubi li wang gin dunbi dhe de, jada nalam dhengu tsuba re, la si tsumpe nima tsiren tang, zonsan tunsi si gazon jangzon, yungre ka tsumpa muja tsumge tsumpe musulu, dali pure je jangzon tsumpe gungun yang la ji, war je mere mongpe kunzi tang, gawa duta dhewi galsa. Jabin je sunya jingan tang, sunin shenpa zudu junga, huja changge jingda, timbi yong ji zambi ngakor wu, Jadi nalam je jun de kunlin je delong chan na yang, jawi zinze dang, shesun chanji gen dun de, zhungwa maray je lana mi bie, nindab li, maray ka ga chungbi war je, xin kun da ju de je wa di, rungu ma zhou ge, nguzu wan jing gen lin shuwa dang, nong sa dang yunan, si chuan, pui ji je che si dang ban jo nyan de chuan ni. Nian nga li la bi ngon zhe je, chan mu xiang yu ba di.
3: Singa na ba. Ta tering ge kangken long ting hing ti du gar ja da nan si bi le ge ba tong char chum ji mi len se no le wo ji ba de tong ji yin bi si no yi ba xi le wo ji bi nong dun do dun na ka zong ge ma nga ni fa yi zo de tong yong ma nie de kong de ba ti de la sa par fa yi zo si bi ko de ye lin jin de hing ti de ba da zin do tong che ma la ya lu ni hing ti li de kong ge ko de no wa dang bu jun long ti hing ti li kong kangken long ti ji long ti du ge de ji zo xi ba yin ta lin ji ya mo

Lugar na nangu chui chue ga yong zhe mi chui sen kang chui ba ri bi ju zai zhe ri ki zhe. Hie suo duo gang na lugar jie sa bian yuan na di ruo nyang yi jie dong er mi se. Di na sen ru lin di ni ding du da qie qi wen hin jie ding bi lu yi xie tou zhu bi sen ru.